0: akanse to ni beji idi ti mo fi pe lo ni beji ni pe nkankan o tun rugbo bo to nkan lekun bo gbon gbon gbon mo ro pe e ti gbo die ninu elekan e je nfun yin ni itowo kekere nipa ohun ti mo nso yi ki o to di pe ma wa bere lekun rere nipa re lowo
1: oh yeah it's

0: Korea. Mo kin yin ku orire mo ro wa e ti ka sum app ti radio abi onkon device ki device te ban lo lati ma gbo wa tori eleyi te tun fe gbo yi o ma se yin lanfani to po ti je ejo ta se lo opolopo eri la gbo lori nkan ta ko wa nbi so e je ka wa na sum radio wa yo se wa lanfani to po oruko mi oyi pada consultant adebayo ola tubo sun ti gbogbo eniyan mo se boss man emi na ni mo ba yin soro mo je asoju ile se green world international ti olule se wa kale si ilu eko ati wa ni ilu ilorin iyen ni a fe je ka mo gbogbo awon ton so pa awon wa green world kiri won ti gbo nipa bi a se ma ntoju eyan ti aisan yen ma nlo patapata won ti gbo bi a se ma manage health awon eyan ti o ni se pe won ma ma lo won ma ma bo ati won ti gbo awon ise ti awon ile ise wa nse lorisirisi bo kale mo pe ati kale si ilu ilorin o la se ntemu wa leti office wa oyi pada suru lere ni awa e ti ri ile ajafunfun gbo to koju si Senate Bank gangan ni suru lere ibe ni office wa wa e ti ri wa ni sale odo wa na se rin gini e ti e ti ri asia green world ni waju e ni sale ni suru lere ibi ti ile ise wa wa niyan mo fe tesi waju ni ibi ti a fi ibi ti a ti fi gigun ni
1: lose to koja abi ko si wala
0: ka tesi waju nbe tori mo so fun wa pe eri to tun titi owo ose to koja yen temi lowo e se kekere
1: e to ko ti e tun dipe to wonu emi na fe bi nipa eri yen se gbogbo ose ose la nra won to njeri si green world
0: iyanu kan ti olorun je ku mo oro wa lorun le se green world niyan
1: lose ese
0: ko si ose kan ti a ma ko wa ni nkan lori radio nbi ti a ni ri client kan ti nkan yen se to wa logun wa to si ti ri alaafia lowo ojo meje
1: okay ese si waju
0: a wa gbo eri to se to ni na mo so fun wa loni ni jejo mo ko wa ni nkan kan to se pataki loni ma menu ba eyara kan
1: okay
0: ti a nilo lati setoju
1: okay
0: ka mo ba mo laisan
1: okay okay
0: nita wa won bi fun ni pe ka mo ba mo laisan nti le se wa de gbedani ni health bawo la se le ni ilera to peye bawo la se wa ni bo sowo panpe aisan loni ma wa ko wa mo ko wa ni insomnia ni jejo
1: insomnia
0: be ni ninu awon ti won ri orun sun for like 2-3 years ti won tin sun 2 hours 3 hours, 1.5 hours. Si mo wa so fun won pe akoba ti po ninu ilera won nitori airorun sun to peye. Ninu won la re ni to logun wa laarin jo merin. Diagnose ni ojo keji ti mo wa sori eto. Laarin jo merin ni baba yen so pe awon sun bi bigba to mode ba sun.
1: Laarin ojo merin.
0: Laarin jo merin. O de normalize BP won within that space of time no. So mo so fun wa en to da wa loju ni. Tẹni kan ba fẹ wo pe se ntan so yi le ri be iwo dan wa wo eni o ni ntan so yi ji o wa awo sayewo machine ni o gbe jade ai biyan pe ki lo nse yin
1: yo se ayewo ara lati ri disale
0: machine ni o gbo gbo to eyin le wa mo so pe ah idi tin fi sun re machine o gbe jade pe sun bagbara yin o ba se mo yo so buju yin o ri na dada yo so gbo to wu ko le se yin lago ara yo kan ya lenu pe ta ba ti gbe jade awo iwa gbe jade lasan ka mo ri ojutu si a ma wa so na bayo ona bayo yen la won yan tele
1: on year iyan ni ti to se to koja tin sumi at e so npa e wo le wa gbe wa fun ti lojo te ni
0: a so nipa eya ara kan to wa ni inu wa liver loroko edo la npe
1: edo
0: kini di ti mo se fe menu ba edo gbogbo eda laye edo kan pata le lani
1: eyo kan
0: kidirin ti e pe meji opolopo yara lo pe meji inu awon internal organs e to pe meji po nbe bo edo eyo kan lo
1: eyo kan
0: liver ohun lo je the largest glandular organ to wa ni apa owo otun abdomen wa ibe lo wa opolopo to mo so pe nunkun lo wa abala owo otun edo yin lo nfun yin ni apere ise edo po o ni to ojuse 500 functions ni edo nikan ni to nse idi ni e ti nkan se gboro se ti nkan ba ti se edo lara yin nkan ti se gbogbo ara yin gbogbo apolopo alebu ara te n ri mu edo ni ni yonu die die te mo o de ni awon ami symptoms to ma nfun yan ko to di pe yo mo se
1: yo ma farahan die die die
0: ai ke si awon symptoms yen lo nfa ta fi nko ba edo lodo wa de ni àwọn ta máa ń fún ní dietary counseling ta máa ń fún ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóòrèkóòrè wọ́n ti máa ń ṣe àwọn ojúṣe yìí ẹ̀dọ́ ru wọn ò lè ní ìyọnu láìláì
1: dietary counseling bí ohun tó tán lè máa jẹ
0: ní tí ò yẹ kán jẹ àwọn tí ó mọ ṣe ẹ̀dọ̀ láǹfààní lánàá wọn jẹ àwọn tí ó mọ yu àwọn toxins tí ẹ̀dọ̀ ti yọ sára àwọn tí ó wà mọ gbọ̀n dànù kú lára rẹ̀ lá máa kọ́ wọn mo fẹ́ sọ àwọn nǹkan bíi 5 kan tó lè kóbá ẹ̀dọ̀ yìí kan àkọ́kọ́ gbogbo ẹni tí ìbá ti mú mi púpọ̀ ẹ̀ ń kóbá ẹ̀dọ̀ yìí. Dede bi omi wo lo he ka mo loju

0: o ye ka mu to 3 to 4 liters bi meta si merin liter lojumo lo ye ke mu ki edo yin o le ri omi sise dada tori edo ma filter blood o ma se filtration
1: omi lo si fe nsise
0: omi lo si fe nsise so bi gba te n lo ase ti e wa nda ogisi te wa da omi si e fe ko ba se
1: ko ni le seun ta fe o se ku
0: be so e don se iru ise yen o ni lo omi to po gbogbo awa ti aba ta ba tun sun daada insomnia mo ko anje to se ri pe gbogbo e o wonu ra
1: wo
0: so any ti o ba ti sunu 8 hours ni alesi aro in ko ba edo tori edo ni se ti o se nigba te ba ni sound sleep
1: ohun bi wakati mejo o kere ju la lesa aro
0: ni edo fi wa ni alafia bakan na nko mi to ma nko ba edo awon orthodox medicine especially en te mo se self medication edo le nko ba gbogbo anything chemical drugs won ma fara ba edo kan to sise te ni oran de te mo lo orisirisi pain relief ori nfo yen kan lo rogun ori photo
1: ni gbo do dokita lo fun ayewo to da atun ti won fe o lo
0: diagnosis yin fun to ye ke lo te kan gbo ori nfo enikan lo le yin na wa lo loru e ori fifo si se arun it's just his symptoms pain kan wrong pelu system yin edo si mo nlo nigba teyin o wa berin to wrong e lo mu ogun en lo edo ni ogun yen ma ko ba nigba to kamu te nlo yo mo yin edo die
1: e ja wele keji
0: ele keji ninu awon nkan ti o tun le ko ba edo
1: sawa le so gbo etan lale
0: bayi o ni ira menu ba ni to ya koko wa alakoko to
1: ri testimony si wa nbi o eri kan si nse ju si mi nbi
0: e wa je wa so awon aisan to mo n ba edo a ma ni infection of hepatitis hepatitis b orisirisi hepatitis lo wa aisan edo na ni won hepa means liver so anything ta ma ti pe di hepatitis edo ni mo n ba je so olohun ni je ko se ko
1: ge wa
0: o
1: le se green world ami olohun ba
0: ami olohun ba unhealthy diet e ba ti jeun to da won mon ko ba edo air pollution na mon ko ba edo spicy foods awon je to ni awon nkan didun popo ju won ni maggi popo mon ko ba edo te ba mu gbo tabe mu sugar won ko ba edo te ba mo je nkan didin ju
1: won
0: ko ba edo yes fried and grilled spicy foods won ko ba edo awon nkan ton fi fertilizer gbin won ko ba edo idi niyan ti le se green wo se se organic fertilizer ti o ni ko ba iya ara abo sori yen nigba to ba to akoko mo fe ka gbo eri eni ti o ti wa toju nta nso yi
1: to o da gbon eri na te ti wa bi na e ja sa dide be pa pa pa
0: o ya e ja gbo eri ohun
2: o ya ma
3: nigba ti mo wa bi en ba du nkan me ogun meta ti an fun mi o se dide ara mi o ba mi lara mu
2: okay
3: ni ni gentle ni se o da mo runje merin ma je
2: ba te wa bi ele gentle
3: in le jeun won ni ma je won ah o da mo tin jeun ni
2: se ngba te ele jeun yen e lo hospital ni
3: mo lo hospital kaakiri
2: e si tun gbadun lati jeun na
3: e gbadun
2: so ngba te wa bi te ra bi meta
3: mo ra bi meta ara emi na ri nkan die die ti wa ko be mo ju ma pe na lo ti se fun mi no ti se fun mi e ti ba mi ra mu ba won eyan mi ni nka lo ba mi teach mi ni ah mi o lo ba mi teach you ibi ti wa ti test mi ni ma lo lo ba mi teach kankan
2: so lo ni be se why ni nsin inu yin dun lati tun pada wa bi loni lati wa so kini te ri mi kini nka keji
3: nka keji e se nti igba ogun emi mo pe nti igba nti gbogun tin ba gba mo pe olohun mu ko ese loku
2: ada ire ti ma reyin nko
3: ah ire ti lo
2: ire ti ma reyin na ti lo
3: e ti lo
2: lebi eyo meta yen ati onje jije ati ire ti ma reyin te lokun te le rin dara ti ma reyin
3: ma reyin
2: so yun ti lo
3: lati
2: nu wa e si lokun reyin na tele tele ko lo tele
3: ko lo
2: so ngba te de green world o ti lo bayi
3: o ti lo
2: to ale le so fun awon ti ba n gbo yin bayi
3: gbo awon ti ba n gbo mi mo ma wa bi o baby na ba ri awon eyan mama so fun pe le ba yi pe o re po o e ma ba wa bi o
2: e ti to omo odun mele bayi
3: ah 22 76
2: 76 76 years ala nse ala
1: to iya 76 na lo nso bi odo bayi
0: e to lenu momo inu momo yen dun bi in tan sonu gbugbu eyin tin reyin e wa sayewo ni o e ma bo wa si adojuko senate bank ni suru lere
1: e ti ri Senate Bank ni suru lere
0: Senate Bank ni adojuko re gangan e ti ri ile funfun gagara isale office wa ni regende to wa nbe e ti ri ase Alice Greenwood nibe e wa sayewo na ke koko mo to ni yonu lara yin e ma pe sori number yi 080
1: tori akoko
0: 63 72 35 39 boye yin sese mu phone abe mobile o te ko si 080 63 72 35 39 number te mo pe sinu ko to wa di pe aisun mo da yin gun le tete wa e ma ju worst ke to wa ile ise Greenwood ti ni alakale gbogbo nti o ran wa lowo iyen lori e ja bo si abala keji won fe ka ma lu fertilizer ki aisan mo ba mo se wa fertilizer to ye ka lu won ni Greenwood o ti se jade organic fertilizer ni gbogbo eyin agbe gbogbo agbe te ba mo to ra won na na se ntan je komo ba mo ba edo wa je ta ba lo fertilizer ati bite tin lohun eleyi ti de ti oni je ki aisan wo nu agu ara wa oni ka wa gbe wa ma lo e ja gbo fertilizer ile ise Greenwood Greenwood organic plus fertilizer ise re atato iyo odun atato iyo odun daada ni Greenwood organic plus fertilizer ile ise wa bi mo yin so adojuko Senate Bank lowa ni suru lere ni ilu Ilorin 080 63 72 35 39 ona ni number ti e o ma pe si ko yi pada e de mo bo fun ayewo owo perete la ayewo ni odo wa gbugbu e yara ni ori a de rojutu sin to ba nse yin eyin no si ni eri bi awon kan tin ni eri ti an so lati ojo Monday ago mesan aro to fi di ago mefa role Monday si Saturday ni an open office e le wa fun idanleko e le wa fun ayewo e le wa lati wa ra ogun ko si nti e wa teyin rin ojusu si todo tin na mo fi igbala yin daola be ba sin dajo sisi le n ko ba edo si e tete wa bayi ko to di pe yo ogun pa ki a sese yoju e yo si di pe eyin no lalafia
4: Che efe gbara lugimo ke mo ba sa se danu la la oko ani takitiyan yo mo ba ja sasan lorun ebe Greenwood organic fertilizer labani she le ito so gbugbu agbe doge Greenwood organic plus fertilizer danwo ajebi da ajile giba tini ale ba si tuni fertilizer Greenwood to ba se agbado bo se su bo se ge kuda to ba ti gbagbara Greenwood organic fertilizer o da gbinu bo ba wa se lani tabi watermelon koko ni anamo ibepe ope oyibo ope eyin timoni atani efo ni okababa tabi alkama kuda to fi mu ogede agbagba ati were ese gbogbo office Greenwood
5: ni number 159 adojuko Zenith Bank suru lere nilu Ilorin 090-2550-0014 090-2550-0014
0: gbogbo eyin agbe le tin gbon yen gbogbo eyin yan te ba ti wa ma won tun gbin rugbin gbogbo rugbin patale le fi fertilizer wa gbin tori pe fertilizer Greenwood organic ni koni ko ba ara o mo nje ki ara o ji pepe si ni e je ka wa mo lo e dakun o de ma mu rugbin dagba daada e jere nbe atajere lefta o mo n gbadura fun wa a o ni fi aisan logba ero awon agbe yin kan wa ara Greenwood organic plus fertilizer ile ise ba o yi para dojuko Senate Bank ni suru lere ibe lo wa e ma pe sori 080 63 72 35 39 Adebayo Olatobosun lo n ba yin soro bossman na loruko mi nje tutu di igba mi ire o

0: Diamond FM kan itin tan yin ra wo san tin ba gba lenu
1: the shining supreme
0: atun ti wa bale bagen lori eto tolorun fun ara re mo sagbe kale re
1: olorun se
0: ori kidile o le tuba ko le tuse ko le do ki gbogbo o le kan si ati ti wa de la le yi fun toko ti yawo tomode tagba to ba kan side agbalagba won gbo ti mo to ba kan side awon kekeke a gbo gbo ti
1: pete pete ta na npo pa ni
0: eni to ba taba ni
1: ko tun be
0: ko tun be se ni
1: eji be
0: e mo binu gege bi eto ti ma lo labala labala leto sugbon to ba di bi alabala omo bi ni o salaye alabala labala ti omo je papa tun je asisi
1: olorun sanu mi emi na emi loloye omo ti si omo bi ni o salaye omo bi ni o esele omo bi ni o so
0: o ya salaye
1: o sanu mi olorun je fenu ko o eyin ara le akiyen eku asale ni gogo bi te tin gbo wa o
0: adupe
1: o de odun bi atabi tete ni lose tun lo
0: adupe
1: be olorun ba fa bible eseyin a o tun jo seto awon kan pe mi won ni awon mo bi o wa da doloye nikan ko mo gba call mu ni enu agba lo bi ti gbo ohun to ba wu mi mo le fo loye se
0: be
1: ni ohun to ba wu mi mo le fo loye se
0: awon agba
1: le ko da mo le so pe laarin ose meta mi wa bi ise mo da se lo
0: wala mo je ri
1: a abi mi le so ni
0: o le so mo je ri mo si bo se to mo si
1: mo ti fe koko binu pe mo si fe fi bi mo se to han loye
0: mo se to mo yo da
1: o da o ti tan nu mi o tan nu mi e ka le ngogo bi te tin gbo wa bala meji o na ni eto opomulero pin si abala koko lati ma se agbeye won tun lo laarin loko laya ki le o ma ba daru nigba mi e wo le je laarin egbe ataburo
0: ni
1: o le je laarin daddy and mommy ni o le je egbon saburu ati be be lo cousin to nephew nephew to niece inu idile kan na sa gbogbo wa ko ma ba daru a wa gbe wa sori eto pe a fe ke ba wa gbe kini iyewo eje ologbon dori eja mu eyin lame to awujo tori bi o ba ti si eyin ku si awa eyin ni gele eyin ogba wa eyin le jika ti o je ka so ye eyin le ma fun wa ni amoran ni gbogbo osose baba si wa ka kini ni eja de beyin ba si wa ba wa jo te jo bi elubo ta wa gbe kini on yewo ta wa gba bi eni gbagba oti laarin ara wa inu wa ma ndu pe a ma ri feedback to da awon ta ma fi kini isowo san won tun pada po wa pe awon mo bi
0: bo
1: se so yen mo mo se be emi na wa gbe yo pe bo se ye ko ri gan nu lo to inu ti wa ma ndun si e se gan ni o
0: adi
1: wa yin ti lagbara olorun a tun ti dide la sale toni a mo so lokokan ejeji e won abala keji lati ma ni ki awon mo kekeke ki won lo sun abala keji o si fun awon ti o si ni RPP awon kan ti wa nbi bayi mo ti le won bo de
0: iba
1: pe e le gbo radio lale ko pos a ma pe yin o
0: ko ti kan
1: awon RPP awon la wa nbi responsible people's party
0: iba
1: awon ni abala keji yen wa fun ejibe emi ti yin toto olubukola omo bori owo honorable ambassador omo bi omo logo tun rogolo to ma rogolo sisi di ojo ale e ku asale o ni gbogbo bi 13 gbo
0: so be na lo ti ri ni gbogbo ede te tin gbo wa lale yi e so fa won ti o ti tuning pe ku won ma tuning
1: e so pe ti o ti gbo
0: ni ku won ma yi be awon ti won o ti gbo e ma ran won leti pe ale imo lo po mu lero
1: eji be
0: o gbo do mi si e
1: eji be
0: lo tonic olojo mejo mejo ni
1: olorun se
0: wednesday tonic
1: olorun se
0: mo mi si e o
1: e ma mi si e
0: mo be mi si e wa lai to kari ah
1: e ma mi si e ma mi si e
0: e ma mi si e ko me so pe o enjoy re dada
1: eji be
0: awon bi ba ti ma ni gbogbo gba pe leta ti ma wole a ma po
1: beni
0: mo le to ba ri pe le se kayefi
1: eyo
0: o karama o kayata
1: eyo
0: na la mo pe le goki e ja koko mele yi
1: tori okokan
0: layo
1: layo sele
0: beyan ba gbiyanju bejeji do buju lo le
1: wala ni
0: aje pako egun ni pe nle
1: aje ngba
0: o mo bi kini le loke
1: ko so wa di pe akan lu leta ile to wa awon ajiwa ni asale toni nipa on ti agbeyewo ni ose to lo
0: eba
1: a soro nipa awon iranse Olorun pe ko ya ka fi elerun ara bi ti wa ka fi se igbekele wa
0: walai
1: ati iranse Olorun
0: bibeli gan so be
1: aten ti o se iranse Olorun
0: o ni egbe ni fe ni ti o fi igbagbo re sinu eni to ni emi ni imu re
1: aje
0: bibeli lo so be ni ko
1: o patapata la ni emi ninu wa
0: walai
1: o ta won so ni wipe awon iranse Olorun na erun ara mo ya won lo ngba ni they are not safe
0: of course
1: adura na ni gbogbo wa na ma ma gba koda peteru gan so pe o ngo si Olorun si nse laala ni owo won o ti te
0: to
1: lawon to je pe won ti mo dese rara rara ni
0: o
1: won da bi ti wa to je pe
0: an
1: sun an we
0: awon first class
1: an je an se gbogbo e ninu ese ni o ni emi gan la mo se laala ni owo mi o ti o n gbiyanjo owo won o ti te
0: come so so wa ta je pe a romance pelu ese
1: awa yi
0: I am missing a big. Ta ina ba wo gboro loni ton ba ni won ma won kan ti won jiyan gbe won ni pastor kan wa laarin
1: won oloye
0: ti won ba ni won ma won kan ti won sogun won fa won kan won ni pastor kan wa laarin
1: won ni afa wa nbe
0: ba lawon kan won la fa kan wa nbe
1: se wa ri ohun to sele ni pe babara won babalawo nbe ku ki ni tumo si wa
0: amin gba mi gan won ri babalawo gidi awon fake adahun se lo mo ri la
1: lo mo ri nbe
0: awon babalawo
1: ti wa so pe awon babalawo ti mo pe buri awon babalawo gege bi eyan bi o sugbon mo pe awon o gbe bibeli dani
0: to
1: awon ogbe kurani dani won la se won so wi pe ati pastor ati gbogbo wa eyin elerin ara na gbogbo wa
0: tabuku pastor
1: tabuku
0: eyin imam abi afa o tabuku babalawo
1: ori gba mo ri letter yan ku kekeke ni mo ni kilode
0: kani kankan mo si
1: be jesus
0: kani kankan mo re bi jesus
1: tori emi gan mo fe kinda bi jesus
0: alabiya
1: ninu iwo pele o se ni to gboro binu lenu re le kori abia
0: o se to gbori
1: o dumo mi
0: baba binu
1: o si wa rin mi dele
0: emo je ayi la wa bi secretary je
1: eju be
0: e da ko se ni to mo tan o bibeli gan so pe ni gbogbo ise dede wa gege bi akisa elegbin
1: ase
0: taba wa ra won kan to ku die taba so pa e mo je agbara leyan
1: olorun
0: je agbara le
1: o iwo ni ko wa mo ra re pe koda mo rin mo we mo yan kankan mi de se ri wa mo ra re po de se ri
0: e mo mu si wa lohun bi
1: ese eju be
0: sugbe mi o mi o so pe mi o de se ri o
1: awon kan so pa won o de se
0: ri ko si eni mimo kan awon bi no mo bi o be gbo na so mi di pastor san gan o o ri ke mo dan ko
1: emi kan wo pe oloye laarin ose to lo so se e mo gba mi e mo gba mi
0: awon bi o ya kini letter olu
1: se letter to gun keke keta fi ran se na oloye si lo gbe bibeli si ra pe loni ajo na kan bi owo ni aya temi kan se gbigbigbi emi go sin ati ese bibeli kankan wa ba primate
0: won je bure
1: won so fun mo ni oko temi ga apostle ni
0: to
1: baba mi primate ni
0: to
1: fun ide a le tabuku awon ranse olorun
0: rara a kan je ko mo ye wa ni pe first of all elen rara ni wa
1: eh
0: o kan won ti won ba ti won ba nti awon nkan pupo ju si awon ranse olorun ko won so wa se
1: eju be
0: o le lo odo ranse olorun ko wo miniskirt ko wo ti o deke ti o disale ko wa lolu ni ko wa lolo na
1: ko wa ni awon le kose
0: won le kose
1: won le kose
0: aje asin won le kose
1: o lagbara o ja mo kan se
0: ka fa gan mo se mistake
1: si eju be
0: fatia ka won si fatia ka
1: won si ka o
0: duro won se ni ko mo bo
1: ni won si ka
0: o le rin wo wa lodo afa
1: ko
0: wallahi won si asin ka
1: kari won pe eje o run ni vein ti won na awon na ni eje lara won ta nso ni
0: so e
1: mo se pa abuni o abuni o
0: eseun thank you
1: eju be
0: thank you thank you
1: se ka mo ti kuro mi abi ka test
0: wa ni eje ko be ma kuro
1: abala akoko lori eto lasale eto ni won ni ka ba won gbe oro iye wo
0: oye sawu
1: arabirin ni awon ni aburo obirin kan
0: okay
1: to je wi pe bi iketa lo je si awon
0: bi iketa
1: obirin la won awon na ni aburo obirin yen
0: to wa ni bi iketa
1: won ni awon ati aburo awon yen awon close gan
0: okay
1: to je pe awon meji to wa ni arin yen gan won o le ri arin awon
0: okay
1: won ni awon wa mu aburo yi sira lati kekere
0: okay
1: tori gap to wa laarin awon lo sibi abi 12 years old
0: yo to be
1: won awon la won wa toju e awon musira ilu bi ti awon obi awon wa o ya to sibi si awon gbe pelu ko awon
0: okay okay
1: won oda awon laburo iwa wa ibe lo ti lo primary lo ti lo secondary lo ti lo gbogbo
0: ile eko re
1: ile eko to fe lo
0: ayunda
1: won ni nkan to wa sele si awon to wa ndo awon ta won fi letter iranse ni pe aburo awon omo iya osho ju osho lo
0: okay
1: won ni iya osho ta won so ni wi pe aburo awon close mo awon omo tawon tawon gangan bi
0: to ju awon fun
1: ju awon lo
0: o ti mo ponjo lomo lonu
1: won ni aburo awon na ti wa nle oko ti e o
0: bayi nisin
1: o na tin se abiyamo o
0: okay
1: o nsoro pe awon mejeje o nso mo kekere o
0: ti gbe o ti ye
1: en tan so e gan na ti di grandma
0: okay
1: awon kan ti ni omo mo
0: okay
1: won ni kankan wa sele omo awon lo fun obirin kan loyun
0: okay
1: won nigba to wa fo obirin yen loyun won na won gbo nkankan gege bi ya omo won ni omo awon yi wa lo pe aburo awon
0: to je aunty si omo yi
1: si ohun gangan
0: en so le
1: won ni wa lo so fun pe ka won jo lo si odo family
0: awon
1: to fun loyun
0: okay okay
1: won ni aburo awon lo wa ra awon kan lo sibe
0: ehn ti o si so fun aunty re pe aunty mi
1: mi lawon ogbon kankan
0: okay okay
1: won na won gbon kankan pe aburu awon yi ni omo awon wa mu leyin gege bi iya
0: aye lajogun ore aye lajogun anti nanu
1: sole
0: e mo sole
1: won no lo wa lo gege bi iya for introduction awon na wa lo pe a fowo si oku si wahala e omo mi ni o so fun mi pe ohun fun
0: omo yin loyun
1: e o pun fomo yin loyun awa la loyun
0: awa la loyun asi ta ti gba
1: awon wa mo kankan won ni omo yi o bi omo tan la won sese wa gbo firin firin pe omo awon funyan loyun
0: o si ti bimo
1: o si bimo awon o pe omo awon funyan so mo awon le funyan loyun
0: kawon
1: omo mo
0: atan
1: won ni won sese wa se wa di omo bi la won ri pe looto ni omo awon funyan loyun na won o pe ta la won fe pe baba e gan irun ba won ati so fun
0: that's of baba e
1: won ni baba sa gbo pe o da o omo to funyan loyun ja pe ka bere boya oto ni abi iro ni
0: o bo la si be lo sodo awon obi omo
1: obi omo to fun loyun awon omo pe oro ti koja gogo level yen
0: class in nursery la won wa oro ti bari secondary school ti pe
1: won ni gbata won wa pe omo awon lo na so pe ah oto ni o ni o fun omo yen loyun koda o ti bi mo gan bayi pe ah o fun yan loyun to tun fi bi mo
0: awon o si
1: bo o de je kan pe ah o eru lo ba won o eru ba e la iso omode iwo gangan fun ara e gan won gan ti ni ko mu
0: iyawo wa
1: iyawo wa le lati jo ki se pe boya won le e obirin mo e won ni aseyin wa aseyin bo la siri wa tun sawon lowo pe eh aburu awon lo mu lo le lo si odo awon family
0: ti won lo se ya
1: ya fun lo won ni iya to
0: ya ti baba re o si ti
1: ti o de mo
0: ti won o si mo
1: won nigba ti gbogbo asiri wa tun sawon lowo lomo awon ba bere si ni bi awon pe ka won jo awon be awon loruko olohun oba ka won jo ka won dariji ohun to n je omo to n gberu gbese yen to n lo so fun
0: aburo won
1: pe bo n se lo so fun won ni pe kan le ba ohun so fun
0: eyin o
1: eyin o
0: mo ti petu si yin ninu tori eyin
1: pe anti wa ya ko need je ka lo si be ko need ko so fun won bo ba si ya won mo gbo won ni aburo yen lo wa so be omo lo wa n so fun awon obi be o pe ohun ta won pe aburo yin fun gan ni pe kan sa ba won like a mouthpiece
0: eh ko wa ni ape so le soft better
1: o ni si bi arin ilu kan na ni gbogbo wa wa ja lo sibe na later mommy yin ade mama ati daddy n je kimi ati ejo lo won ni omo awon wa sala omo awon wa sala yi oro yi fa won awon wa joko awon wa ru pe ah omo ta won mu omo ta won mu gege bi omo lati kekere
0: eh ba
1: tawon re
0: bi emi ni iyawo
1: tawon re lati kekere to pe odo awon lo ti lo si university lo ti jade lo ti
0: awon la won omo yo owo re ni won bi si
1: ni won bi si
0: ayayayayayaya
1: pe ti mu ka bayi ba ti e sele
0: ayo
1: iwo lo ye ko wa pe ah lagbaja ba mi soro bayi bayi mommy ejo eja fi suru se o
0: gege di binu gbe o a se ni tu
1: ataye dai na tin fun yan loyun omo tan so ina dere oni se eda ni ki so mo ekere obirin wa ni kini kun se lori oro yen
0: ah
1: won ni tori gbogbo awon ti won gbo oro ina so pe a pa yan laburu awon
0: oro yi gba furasi
1: pe aburu awon si mo wodo won
0: ko si menu ba
1: ko si menu ba
0: ah o ye kun o fi eji kun eta won gba oko alawo lo ki won lo se wa di omo birin daada
1: won ni di sin bayi di sin ta won fi letter show won na won ti pe aburu awon pe mo gbo pushin kan bayi bayi won nu kan si ya awon lenu ni pe ah won ni letter gan ni awon family obirin yen da won na wa so pe ah won me enikan bayi won mu wa ede jora looto awon gan o mo pe ki sa won ni won bi omo not one bi obu omo awon gan pe kilo to se so fun ya ati e
0: gan
1: to fi lo gbe elomi leyin wa
0: pe kilo sele to fi ma won obi titi e gangan wa to fi je pe anti re lo wa lo re mu wa
1: iya oti ku baba oku
0: eleyi gan ni won pe ni keyan o fari leyin o lori fari leyin o
1: lori eleyi se fi fari gigori lo
0: gigige ori danu
1: gigige ori danu be I'm not it's not funny o aloye gigige ori danu leyin o lori ni
0: ah eh edro
1: ipani ni pajabogun
0: ni ni pa aya patapata tori ti e ba se be o se wa en ton loro ojo ku onu film wo wa nda o wa nda se o nda se o nda ye re gbe leyin
1: lo pa ye re ti o ti so pe won ni pe omo yin so fa won pe awon fe ra nkan pe kan lo ma ba won ko fun awon omo to n to bi fun awon yin won ni aburo iya awon lo ma lo ra nkan fun won ohun lo ma send owo si pe tori oh, really interest ninu omo yen gangan pe gba to des nu loyun fun pe ki se pe omo to wu ohun
0: lati
1: fe ni pe so pe woman yi to je aburo iya to fi letter showe ohun lo ma lo ohun lo ma send owo si pe o ya ba mi lo ra diaper ba mi lo ra baby food ba mi lo ra kini kan pe ohun lo ngba gbogbo owo to lo nse ojuse iya ni be
0: ehn tori mo mo ko bi o ba need ese kan isa e dede
1: se tori baby food wa ni
0: darin omo bi aluwata ni darin ogbo wo ba tin ri bi tin ri hun nkan kan ti wa nbenu omo bi iwo lo wo bo se tori tori baby food o se ko se anu anu mo ni nule
1: ah
0: ah o se ko se anu mo ni nule o mo pe toroko mo toroko bo o le ti je to ba di pari osu o ba fo food ran se lenkan yin to fo da pa ran se to fo kini kan ran se to si na mo
1: na
0: mo di yan yan
1: o bi ka bi esi
0: mo di yan yan o mo yo ko toroko bo ti o mo jare ni owo ti won wi toroko bo toroko bo toroko bo ko wa ti pe yo ko ni mo gba
1: toroko anti si so di business
0: and this is all bube nti won no ti won mo so pe omo yin won lo gbona fa a si gbe lo hospital o la ti
1: fesi omo lo wan ka gborobo fun ya pe to ti sele to ti sele to ti sele lele
0: and this is all bube nti enu to won
1: ko da igba kan don send owo si anti un pe ko ba un get shop fun lady yen ko ma ma send owo ni gbogbo gba mo pe ko n ba get shop fun lady yen ko le ma fi toju omo e pe to ye pe alo la won ri awon ora bo lori oro wo shop
0: omo bi ko si ntawo eyin o le se to ba ti doro olowo de mo ti derin to mu ya re to gbe odo to so fun awon agba awon agba ti be lu ebo to ni ya awon ogbadun
1: ayo an fi ya make owo
0: ti to si be gbe kini ya to pe leleyin na ni
1: iro elomi gan le ni ki oya iya oya ma gbon
0: to ni
1: iya na si wo pe emi mi owo re lo wa je ki iya iya na o ma gbon nu video bayi ni pe
0: iya lohun o lo eko iya lohun o lo eko agba to mo birin iwo iya i lo eko
1: tori business
0: ni ti o owo ti o fi pa nbo si wode ko ni awon ti beya de ko ati ja ati mu re o
1: ye be fo kila wan ba ka ko ja
0: nbo pe iya ni pe ohun o ni gbadun ni bi te gbo ohun wa yi
1: wa lai gbogbo won yen le fi se nkan gidi
0: won ko sa lubarika kan ti won fi
1: won le fi se nkan re
0: mo ko ye yeru won won ni mo gbogbo ru owo yi na jeun ku won fi jeun
1: aje
0: sa lubarika kan ti de mo be jade
1: gbogbo nkan ni le aye bi mo se wa oloye mo eti pe keyan ma bi iwa o dale
0: ani omo bi
1: ibi sin ba wa ma je kawon eyan mo pe bi mo wa sin ba ti mi ba de sin be ma je ke mo pe mi o sin bi mi ki n pa ku be ku be ki won ma fogbon se mi se
0: wo ko sin tawon eyan le sin lori
1: oro won ni san laarin aje ni mu ni pe koro
0: en tori obi tolo nkan ti jade na nu aje ni omo wa mu won gba koro
1: koro
0: koro so lo ba ti ni san aje le mo wa sodo won so lawon ni koro koro ki bi ku won ji ya won gbe sodo ku won ni pe kini kan lo se mo mo wo e wa iwe le ni sin o ti ko ti gba korokoro tori aje ni aje ina ni owo ni omo bi baba ji kun ni laaro tori kini tori owo ni
1: tori owo
0: pe wole lale tori kini
1: sugbon awon owo kan wa to e pe
0: ta ja ni
1: pele da ni oloye awon owo kan wa to e pe awon owo yen ko ko n sowo to owo odoti ni
0: ta lo so fun owo odoti irun
1: owo odoti
0: owo gbegan irun
1: inu egbin lo la ngbe inu egbin lo la ngbe edi ba fara yola a fara yegbin
0: alabia
1: alabia
0: Oh, I went to. I want to see public toilet. Leko. Ti want to public toilet gan. O wo ti won ri be ta ba doju agbo ti won na o le mo pe lo toilet ni. Ka ma se se ba so pe wo ti won fi korokoro gba.
1: Sorry. O wo toilet gan gan lo wo egbin.
0: So I want to meet me back da no ma won le ton wi ni sin. I want to get source of income kan re. Sob lo sile yi. ATM re.
1: E wa n gba se onisi. En gba ise onisi en gba se.
0: E ba ona kan ni WhatsApp gba jeun.
1: Ah.
0: A sa jeun.
1: Ah, omo bi won lagbara.
0: Won lagbara. Ti ya se oburu ona ti ja ti.
1: Won lagbara,
0: won lagbara. Obi, lara adu ato e ka ma gba. Ibi ko lo mo fi ati je ati mu wa si
1: ibi
0: to nira.
1: Ibi to wa ibi ibi ta ti je ti won gba. Wallahi o nira fun yin. O nira.
0: Ko si wa nira.
1: Ko nira.
0: O kan le bebi je ni.
1: E won mo bu awon 419. Awon kan pe awon 419 gangan le mo bu. Ohun ti arabirin se oloye se se wa 419.
0: Rara. Case 419 kona tani
1: kona
0: to wo yo bana tin ya je ni mu ni pe koro mo o kan pe koro ni case
1: 419
0: kona tani ke 419 ko kan na tani
1: won ti pare won ni bi wa ni potential 419 eyin nu olodun ori mi gba mi o
0: tori ti ti ba tun yawo ti e lori were o
1: yawo
0: yawo
1: o to ni o to ni
0: o ti bi leyin o ni
1: won da won so agbari kale
0: o ti bi leyin
1: olomo je ka gbari yin o boss
0: o ri ya kan jo ni ni kokoko kokoko yin mo wi o won ati boyfriend e won wa ni data won lo karan pa mo so hotel o si pe awon ara le mo pe won ti ji mi gbe o omo re gan to follow social media omo re bo so
1: be ba wowo e je igba ya mi le
0: e
1: sa nu mi
0: omo bi ani won tun se flyer won tun se
1: social media be ye ba ni their account re o
0: help us to rescue our mommy on to kwa ka number sibe ni flyer wala mi flyer on lowo
1: emi na ni
0: yo da fun ojo pa oni
1: emi na ni
0: won tell
1: iya to pon rododo mo ni se ya ina wa aye mi o ori mi gba mi ori mi gba mi bo ni ya wa
0: iya de wa mi ti won tin bora
1: ti won ti mo wo pe awon na mo gba ya lodo awon bandit
0: ti won tin sasu je wa iya ti ya je taro to sadale ti won tun mu mi
1: si ya toto meloto
0: ti won tun toto meloto ya ti alaye ya gan rebe
1: ya npe laga si logo logo si laga
0: won
1: pe iya de be
0: aje
1: loni
0: pa ti gan la la
1: ah bsc o won na won lopa lo trace yi
0: won won ni pe to arabirin wa eyin te ni pe won number wo ni won fi npe ni won fi ni e mu wa
1: eh
0: won ba mu number le won ba awon lara olopa si mo se ah mu ki olopa nigeria wa lai won ba fe si se won mo si se won bi se
1: won ba fe si
0: won ba fe si won mo si se won bi se
1: e wa share on your love
0: aki wo e olopa nigeria
1: well done
0: god bless you
1: well done well done sir
0: so mo pe won ba farabale trace awon arabi number ti won fi npe yin aba bere si ni farabale wa state n to si wa nbi bayi ni
1: to si ni le nbi
0: won ba fara lo be
1: awon si se wa track
0: awon de be won ba track alaye an ba won ma laye lo fun lori ese mi jeje emi kon
1: ogbon ati je ke wa se mi nikan a le di apopo ni
0: ohun lo ni
1: oni kaluku gba percentage
0: kan ni o gba percentage titi e ibo omo tin ba po lori social media gan pa pase omo na o gba pase gbugba
1: ta
0: gba
1: omo na mo si
0: o je nto ko se ti o ni gba pase
1: ah oloye su gbe mi debe o su gbe mi debe
0: babo baba ni won kan ko si yonu orun baba o wa gun lo la plantation baba o wa ni bibi
1: won sa
0: mo sa bo yo ni yawo ohun o iyawo ohun iyawo iyawo gbugbu aye e joko re je ibi ti yawo ti won na ka won monu yawo ti ya yi ibi to ka mo nti e sugbon ibi to ka mo yi se ko ni debiru sibi ti yawo ti ya yi ka mo yi se ko ni boju e bije sibi ti yawo ti e ka mo yi se ko yi se pe in fi han gege bi alai more tori won ni beyan o ba sumi ko gboro sumi toro se gbele
1: ami
0: jiji le yan sumi
1: aje
0: ohun ati sumi toro se gbele bayi nisi omo ma anti
1: o tu wa su saga
0: omo ma anti o mori e babe o wa n so di so
1: o wa n gboju se iya iya omo
0: o
1: n gba se
0: ka ti wa
1: iwo na wa se bi gba pe o bu asiri omo asiri ti o le bu
0: asiri ti o bu
1: eyan bi mo pa eyan mo bi mo pa mo
0: ni pa mo ni omo wa je bi toy omo bi teddy bear
1: eyan mo bi mo pa mo ni
0: mo pa mo ni
1: eyin ogun odun ni yo mo gbo ni lo
0: iru awon aya ifeli ta ni isin omo bi o
1: aje
0: olorun ti won kunta ni isin ta won na ready lati shield ye nikan kun kun keya si nkan ni nkan ogun ologun debi ti aya ile ti esogun ori nkan ni nkan debi
1: ti aya
0: nkan ni nkan ni to baba wa ko ya kale sa ni isin ka wa ni ko wa ma salaye nbo lo fe koju si yo ko mo mo abi yo ko ye sorry
1: arabirin yen gan so ni ejo kini ko nse
0: ibi to ro de bi
1: ona iru aburo e gan seyan tun sile ri gege bi aburo eyan
0: to ibi to ro
1: sokun omo iya ko ti ja
0: okun omo iya a le ma ja to ni won le to kun omo iya ba to we ja on to le mo rorun wo a le ma ja okun omo iya eyan kan slack e ni kaluku do saye re
1: yo de
0: yo agidi
1: fo mo yi
0: gi ara ko boro yi mo onuko mo ya yi ko boro yi mo eyan slack e kaluku wa do saye re mo dodo mi mo je mi no dodo re laafia ajo wala laafia ara ku siro ku so to
1: awon ara le kan ma pe nsin awon iyan wa ma
0: awon le pe won si ba wa dasi
1: won ba won ko so pe ko need mo
0: need to man won jo ma lo be Comment c'est l'obé, Abi?
1: Oui, bouyeru, on va bien le baume.
0: Agbon,
1: on a ni mon coup, mon ni.
0: Agbon, on va bien baume. Cher, on va bien tout bas, antigne. Cher, on va bien tout bas, antigne. Cher, on va bien tout bas, nan. Et on va bien tirer le baume. Agbon. So wa le ba antigne, nan. Abanti, maman, ma confesse, bagela, y'a.
1: Eh, ma yemio.
0: Eh? Eh ga ye a a
1: e mo ye mi o
0: ti orin ti orin ti oda ti omo pele
1: ori mi mo gba mi o ko mo se eyan mo o
0: ti oda o pe meji eleyi oda koda koda
1: ni eni oreda ko ma se binu
0: eni
1: abini bin dani ara mi ara mi a
0: won ma dayan a sojo ko pe le
1: eji
0: ta wa ara le na o ni anfani ati ori ofe lati
1: e tu won ta gbe wa lale yi o
0: ba wa da si tori bi toro de duo ni nsin ah ah oro iso lomo ko so wori ko lo to kini ki ya yi o se
1: kini ki ya o se
0: aburo re yi ko bi pe bo le ti rin te fi yo mi lai ti ku to lawon yo ba si pe lai ku egiri eni ko ni fa wo e dagbedu
1: ah
0: bo le ti wa fe fi awo egiri to nbe laye ti mi
1: da e wa fe fi da pe gbedu so ye ko ri be
0: ah ah e fa ru leyan lori e
1: so ye ko ri be
0: gbe ayi o lori
1: ah omo gan tun wa podun meta ki yawo to mo si
0: odun meta
1: ah ah ko da
0: o o e kan ti yo lo ilesa kun lo ilesa kun lo lusu mefa
1: ilesa sunmo
0: ipole won lo
1: kirikiri ilesa sunmo to si
0: wala oke kura ti po taarin agbole ni won mo gbe won lo oke kura eni won gbe won lo kirikiri
1: kirikiri
0: ibe ni won gbe won lo kun lo lusu mefa ki lo de odun meta yai kadi pe kan pe won pa asiri yo pada tu ya yo mo fi won jeun lo
1: yo mo jeun lo be ni
0: yo mo fi won jeun lo
1: yo mo jeun lo
0: yo mo fi won jeun lo
1: were were so were
0: were
1: so were were
0: were were
1: ah ija beru olohun ija beru olohun ija beru olohun
0: o ti ni nti mo fe so ni lori latodo temi mo fe ka won tin be nle o kokko ba wa
1: eh awon logbon dori eja
0: mu eh awon omugo adi ni ruun ida soro
1: ni
0: awon logbon be ti won ma ba wa
1: da awon ta mo bo se lo awon to ja lenu bi akotun oko
0: se ajogba call to ni
1: ah iro eyo nda mi lapa be
0: ah on bi tun de
1: lapa be eyo nda ise ti po waju mi ise ti po waju mi owo loku ba ise po
0: owo ti ise ti po ko wo mo tele
1: ko wo mo tele loku ba bi ma tu sare tu lo ba nsin ise kan mo tu fe lo gbo
0: eh tori olohun
1: lo sanu mi o
0: da bi ba sa ti do mo ran ti mi ni
1: ba eyin te wa fe fi letter sowo te n wo pe ah ibo le ti le kan si omo bi ori facebook be ba si te olubukola omo bori owo omo bi
0: e ri be
1: olubukola kola omo bori owo omo lori messenger ki wa se hello hi hi hi e ko gbugbun te ba fe ko le kan na
0: e si le voice note na o
1: eh eh ki wa se ke mo hello hi hi hi hi mo le mo down
0: be ba se hello hi ko si
1: se se beraga o eyin le so hello eyin le dara yin lo hi e tu so hello e su dara yin lo hi aha ko mo ba ri be ke ko gbugbun te fe ko
0: ma ko gbugbun te fe ko
1: eyo
0: le to tumo si pe ah ta ba soju opo pe le be ba ti ro pe o ti toni ke ti ba wa dasi
1: eji be
0: e fi oro yin ro ra yin o ka ne pa buro yin se be fun yin omo te mu odo te toto dagba te so de yan te bi mo te poju re le si bi gugu awon te bi o wa se be se si ihawo le yan ko si
1: le ko si
0: kini te fe se igbise buluku te fe gbe e tori olohun be ba ti le gba ni ke se so
1: eji
0: e ma so pe e ra sun ko kan e ko si nti o se le
1: esun to wa nbe aye mi seru re
0: aye kan ko seru nti o
1: aye seru re o
0: ko se nto ti ori nti oda ti omo kekini yi oda
1: me apere ke mu ya
0: gbogbo wa la mo nti oda
1: eju be
0: e mo ja gbe leyin ikakan e mo ja paro e ja so to to tori be yen ba paro lori eto yi bo ba dojo gbe di ale ti won ba dakun le
1: ka mo mo lo keka ba mo je tabi ka mo pomo bi lo
0: lori oro loro
1: mo bi omo bi o si fi ka re to mi si mi lenu
0: bayi
1: ma se sowo mi
0: ika mi busy
1: bayi ni pe ah ma fi owo kan pada leyin mi oni sese kuro leyin mi
0: won pe ka mi busy mo ki ps lowo mo fi ka mi play ps ta ara ye o fun pala pala o bize nti ri
1: eju
0: be easy ibo la bade jare o kan tori pa si oju opo
1: pe eju be
0: ka si oju opo pe le ka si oju opo pe le ba ka won yo wa pe wole ba ma wa wole baba wa pada de a tu mo te wàjú ọmọ kúkú lórí ìkànnì diamond fm lórí ètò òpó múlẹrọ
1: dòmímímímí
0: ọmọ bíi sọ ní kí kọ ọ ọ ní sùúrù káwọn yòókù wọlé tán
1: náà. ani mo tun fe lo sise mi
0: omo bi nbo
1: mi ma tun sise lo pa be yen
0: oya
1: n tun pada wa
0: oya oya oya e ja lo e ja lo
1: e ja lo ka do mo wa pelu e mo wa pelu e.

0: mo kwa rasori eto po mulero
1: do mi
0: lori kani Diamond FM na lawa eh omo bi
1: eh o
0: awon yen ti so loko ah odale ko le ni won
1: ko olon sanu mi o olon sanu mi e ma ba mi gba be e ma fo mi lo be ni o
0: odale ko le won ko
1: e ma fo mi lo be ni
0: o olon sanu mi e ma ba
1: Best ma ba mi fi omi lonu. Olorun pada fi mi lokan bale.
0: Olorun fi gugu alokan
1: bale. Ami o.
0: Olorun gbogbo la kaka yo do yo.
1: Ami ni ye la.
0: Omo bi ranti mi.
1: Ah ah. Ajo le po ni. Oloya na omo bi.
0: E se ko omo bi omo.
1: But what
0: about the call?
1: Bola ever ti fe ti gbowo ko lo nsanu.
0: Aje wa na bi.
2: Wa di di oro wo.
3: Kan je ko mo pe lai ti ko mi so fe pa mi ni
0: to ki le ro e
1: gbogbo gba to wa pelu mi kini bi ti mo se ti abi mo tun wa ma dara mi lebi pe tori pe mo mu e tira jo close o wa fe gba ise mi se lai ti
0: mi ti
1: mo
0: ti ku
1: ki ro ri lobe gan to fi wa ro owo
0: nti ko salaye
1: kan wa so tenu ka wa wo
0: nti won so
1: o to fe so Boya nkan tan fe justify e boya wa justify e
0: bu je bu
1: ka gbo nkan tan fe so
0: gege bi
1: so ma ko si oro odun lenu ya
0: o lenu yo le ibele mi no o to si pe tori a ni du lokere lohun ka mo pe a bo ti ri re e je won o pe eni yi ki won o pe awon molebi won joko
1: be ni o
0: molebi otun molebi
1: family meeting bi baba ba si laye mo olori ebi
0: ki won pe nti lagbaja si re ki lori to fi se be fun mi ki le se mi si ki won so sugbon na la be bon ba so to ba ti kuna tan kun lu eni be kun o gaaye fun die kun ni distance die fun ke se nte yan gbara le la ira
1: ilu omo yen na kan ba omo yen wi
0: omo yen na need lo gugu awon omo ti ya ibi patapata ni won ni lo si caution kun o si caution won pe iya yin re bo ti won ko ri
1: o si mo de su wo loye o ti mo wo laarin yen ni pe woman ti eni lo gbe leyin o ati awon omo yen close gan
0: ri pe nigba ti won train awon omo yen
1: lo
0: close ba awon omo eju kilo fe so fe mu biscuit ni lo ba fun biscuit lo ba nbo mi fun pa mu won lo school
1: atu ko mole bi mara niyan o
0: beyan
1: ba tu wa sa fun mole bi e tu wa ni won mu mole bi mara
0: so gbogbo awon kan yin na lo
1: so wa ye ko ri be
0: ye ko ri be
1: so ye ko ri be
0: ye ko ri be won so ko kuna lotun lo siki gbogbo o si wa loju kan na o je nti mo ri gege bi ona ti mo ri gege bi ona bayo nla tapa na omo bi
1: wa
0: pala patu
1: abala keji ona ni a wa bayi ni ori eto eyin te pe te n so pe omo bi mo wa pelu yin ninu emi ninu ara ninu gbogbo e mo ti pari ise mi lapa ati be yen mo tun si de pada o de pada
0: o wole kan
1: abala keji la man pe ni ta wa responsible people's party awa ta wa responsible
0: yeba
1: iwo to ti sanwo ori
0: e yeba riba
1: iwo to ti sanwo ori e iwo ti se pe o kan lo da se eyan loye
0: yeba riba
1: o wa gbe sinu ile wa so pe iyawo
0: ko
1: n se iyawo e toro ti se normal tabi iwo to ko da si lokunrin da si loye to wa ti rira pe emi na ti loko so ti sanwo ori e
0: won loyun ni
1: so ti sanwo ori e
0: okay it's official
1: ti o ba ti sanwo ori e abala keji o si fun e ṣùgbọ́n àwọn tó mọ̀ kó sanwó orí ẹ̀ wọ́n sanwó orí ẹ̀ ẹ jókòó kẹ balance irú àga tí mo jókòó sínú studio ibẹ̀ náà òun ni kẹ gbé kẹ wá fẹ̀yìn sí bí kàlẹ́ndà
0: ejibẹ. Tó lábẹ́lẹ́ lẹ́ẹ̀kejì lónìí níbo là ń lọ ibi tá à ń lọ ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìbálòpọ̀ láàrin ọkọ àti ìyàwó. Ìbálòpọ̀ láàrin ọkọ àti ìyàwó ìdílé tí ò bá ti sí ìbálòpọ̀ láàrin ọkọ àti ìyàwó ìdílé yìí ti kọ́kọ́ fọ́ná. Ìdílé tá a bá ti ń fi ìbálòpọ̀ ṣe pé once upon a time ọjọ́ mẹ́jọ òní láṣe
1: ọmọdájọ́ sí
0: láṣe ó ti kọ́kọ́ fọ́ná. Àkọ́kọ́ tí mo fẹ́ kí ọkọ àti ìyàwó kọ́kọ́ rí ni pé kí wọ́n jẹ́ kó fi kan wà láàrin ọkọ àti ìyàwó ọkọ lè béèrè ìbálòpọ̀ ìyàwó lè béèrè ìbálòpọ̀. Ìdílé tọkọ ò bá ti lè béèrè tàbí tí ìyàwó ò bá ti lè béèrè
1: ọkọ náà ló lè béèrè ìyàwó lè béèrè
0: ọmọ bí
1: o náà ni mo ń sọ irú eléyìí tá
0: a sọ ó yẹ kí ọkọ lè sọ fún ìyàwó pé tó bá ti wọ̀n ọ́ béèrè o
1: jẹ́ kí n mọ̀ ko se pe ko so pe
0: o le mo so pelu enu
1: gbo iwa to ba wu
0: so action na ni
1: ma to ma dede lo si bile agbara oko e to oko wo pe
0: ah to gba mu
1: to n ba sere ni
0: bibe
1: yen nkan to mo po like pe ko ma fowo kan
0: o
1: boyo wa lo ma fi kan boya nu lo ma fi kan
0: o yo oyan re lo ti mo pe to ba fokun yo oran yen
1: iwo na lo o ti mo pe ah
0: o yo oyan re ni kickstarter ba ti fokun yo oran
1: omo e tun be king on de be
0: la leyin
1: ori won ma ton
0: yo ton
1: sugbon ko le lana
0: elomi to ba pari bi ti lu ti wa ni so le je pe bi to panu ori e lo fe ko ba won fowo pa
1: eh
0: o ti ba fowo pa bi to panu ori
1: e
0: gbo ara re o si dide pe oluwa mi e
1: eh
0: iwa won bi easy ti won ko ru mahano yin
1: ayo
0: o je ko ru gbe lo fe ko fa pe mi loruko
1: eh ko fa mi ni eh so ba di kini ko to ba jo wa le pe mi loruko ko fa mi ni on ti ma je so ni o je ngba omo bi
0: pe mi loruko
1: eva
0: eva
1: oh
0: wa ku o ba ni ro baba o ko mo ri di be ni kese pe ki wa de
1: lo ye nkan tan discuss you wa important
0: very very na la se mu lo kokodo
1: ni gbogbo ka so pe 90% of household
0: olong
1: family kokan
0: eyin o
1: okunrin lo ma nbere ibalopo
0: o ye ko birin na o leto si ibalopo lati
1: awon okunrin kan wa ma ri obirin to ba bere ibalopo gege bi oniranu
0: awon okunrin to ku die ka so
1: won tun ma so pe so le mara duro
0: kini je ma ni mara duro ni lubo
1: so le mara duro
0: ni lubo
1: eto te ni eto ti okunrin ni
0: na lobirin ni
1: lori ibalopo
0: lobirin na
1: na lobirin ni
0: be ni gbogbo nkan le ma je iku osu be
1: o le re yi gan gba mi ko ye pe gba en iyawo yi ma sumo yin e gbono se ni pele putu ke je ko mo ki se tagidi
0: ki rara
1: ki se ke ma gbe jawo
0: rara eh o bo to bin ti
1: ya ki se ja
0: ti yawo le mba lopo lowo e yo ma fuju pe je o niyan bere
1: eh lai se pe ah
0: se won nikan ni won wa daba lopo fun to ma so pe o ya o te ma iro iro ona mejeji lo ye ko ti ma wa okunrin o munle mo fe se o
1: beni
0: o munle mo fe se o ko ba ti pe mo fogbon sister ibrahim lere
1: ko da ibi si ore ganjo je laarin oko ati yawo ibi ton jo close won ma fi gbogbo enu so ni wo ale a ma gbera wa de be
0: of course
1: ara mi si wa lona mo ti mi se pala
0: na di ti
1: mo jeri ara mi
0: na di ti
1: ori mi gba mi
0: awa ma lawon eto won
1: emi ma ngbe ka oko mi mole ni
0: pe
1: wo
0: n to danu
1: ale ko sorun o
0: ko sorun o weekend
1: smarter ti so be mo jeri bab eh eh
0: ori mi o
1: ori mi ori mi ori mi ori mi o
0: ko sorun
1: o se ye ko ri ni yen
0: o se ye ko ri ni
1: a gudo ma pe nkan kan so fun ara wa
0: rara e ja freeze
1: ajo riro wa ara wa ajo se ki la fe ma ai
0: mura wa jinle denu denu be ba ti se be ife yin o le jinle
1: o le jinle
0: ife yin o small thing bayi ti o ba ti di poko bere si ni deny iyawo to ko ba ti bere si ni deny iyawo ti iyawo ba len ti o fun ta wa lai yo se o bi awon na ba si bere si deny oko boko ba len ti o cover up space yo se nta o yo se nta o eyin wa pakanu apa keji ti mo fe mu wa ni pe obi mi ni high libido to se pe bo ba se kan
1: gbogbo ba ni o mo wu pe ko se
0: bo ba se kan ko ni to bo ko ni ba se le si tanisi nisin ibi okunrin se tete respond pada ni kia kia o yato sira mu
1: be ni
0: awon kan meji la ma fa akoko ojo ori ekeji ilera ara
1: ilera ara
0: ti aro okunrin ba da gaga bo ba se tanisi na ni se juma mi o ti le be mu randi keji
1: di o ba ki se gbogbo
0: ke se gbogbo gba ke se gbogbo okunrin
1: e ki se gbogbo
0: bi ara ba se strong si elomi bo ba se lale yin nisin o se bi agun mewa lale yin o ti le bi agun marun aro la ara o tu pe pada o da ba hun bi le ara ba se da to akoko ekeji ojo ori bi ba se ndagba si
1: ara lo fa bo
0: ni kini oni ma down ni kia kia si ile yo so pe won o le se ko so won do lokun
1: be ni o
0: ati pe bokun ni ba wa nse ekan ese kan sun alaye mo pa ntemi re gbenu nko kapata ki be ni pe ekan ti o se yi je ko se ko nitumo ko si dunmo in ta wa nbe yin obirin si ni pe e mo je ko mo je style kan na ni gbogbo
1: ba ise e eyin gan e kara ma si kikini eyin na e kara ma si kikini e gbaruku
0: si e gbaruku ti
1: e gbaruku si
0: e kara ma si kioko
1: eyin mo kara ma si ki e ni
0: kara ma si kioko ni
1: eyin o gbe dada eyin o se ge eyin o se ge
0: ese kese ke pon gbogbo e o le lo bo ti yen ko lo
1: wallahi
0: won ba fun yin lo niwaju e je o se niwaju ti e e tun ko yin si ko fun yin lo ni tun
1: eyo
0: o se gbogbo e tan lekan na
1: lekan na
0: ba ti ko ti fe mo bo yo ko ba dimu mo je release ba dimu ba dimu dimu ko dimu
1: yo ma ba mi bo ba dun ma won mejeji won jo
0: iyan na ma pe yin to ba dun
1: iyan gan lu daju
0: oni ke mi mejeji ojo wa
1: ele wo climax
0: oh oh
1: ele wo cloud nine ah ori mi da mi iyan na pe yin pe egun wonu eran eran wonu egun
0: eyin mejeji wa jo fokutukutu
1: ah Jerusalem
0: torun
1: nbe ni le mi
0: oh twa twa lo je pe iwo to je pe omo pe kuni pe o ye kikini o to down o le mo wule yo ko re be
1: ko re sinu e
0: re be nsin
1: ka obirin na bale je kan re
0: kan re
1: e mo se fala folo ka ki
0: folo je won re
1: be lo sai dide
0: won dide oh oh e je won re be o lo wa re be
1: eyo
0: ton re be
1: yo tu de ban kan be inu be gan ni o tu pada dide si
0: ibe ni o dide si
1: ah
0: to je pe eyin lo mu wa to fi re be toje pe yin lo mu wa to fi re be to rara mo fo ra oyan lati wa lateyin mo wa si wa du ko fo ra oyan mo fo ra yin
1: en yo en yo
0: wo na ra mo
1: mo se awon nkan to mo pe yo tu pada gbede be ki a ni
0: iwo yin
1: ma ba to morin gan no ba karamasiki
0: yo karamasiki epon mo le kan gan o se ni so pe good night order ro
1: yo
0: so mo wa complete
1: o mo gbegbegbegbe ni
0: o mo wa complete
1: bo ba se gbe bayi ni o mo sun mai
0: yo mo sun yo sun
1: bo ba se kori sibi ni o kori
0: yo yo kori ni o kori
1: baba lagba iwo lo fa gba to karamasiki e
0: omo bi
1: to mo awon to se
0: ti mo ri to beru laye to ma ni kini kan mo beru epon ni
1: e ojo ni
0: ah
1: ojo ni
0: bi o bi obirin ba so oro buruku si yan o ko eyan o si ran
1: koda ki gbogbo sanra e ti dide
0: wo ba gboro
1: yo sawole o le mo ju ika mi to gbeyin lo mo pe a wa ni ah se bo
0: ni bi oro oro to kiriju ni pe ti wo ti e mo ju ba lo po lo
1: yo
0: aro kun yo ko ti o
1: afokunrin to ba ye pe
0: ehanu
1: ki se ehanu lasan boya ja ti gbe kini re lo
0: tori okunrin tori e ba
1: tori nkan tan so yi o ma nsise pelu
0: opolo
1: opolo ni
0: opolo ni opolo ni
1: te ba ti so nkankan to ba ti da opolo yen ru
0: yo da sele ni
1: ko jojo marun lo opolo yen fi da ru
0: yo da sele
1: yo mo ro kale ni
0: tori e la se
1: e te fi ma so pe araro yo dide yo su ka laaro na ba yo ro jo ni bi pa pe yo ba wa labe edu
0: le laaro ti oro ana
1: be yen ba si sin ti oro ana
0: ko
1: le re ni ba si e
0: ara le go ni gbere bi ti o si e
1: aje
0: olohun
1: aje
0: ba si pe e dakun e mo awon oro to da to dun te mo je
1: ti oro
0: je
1: ke
0: kan ko yin ko mo gbera dede ko ba si se kan e mo bu ni se
1: inu didun lo mori
0: ya e je ko jeun to dun mo e mo soro to da si won
1: e
0: je kinu won mo dun
1: e
0: to ma si ti dagba to si dojo to ti dojo agbalagba bi 50 60 e je ko mo se dun toke toke one per night no ti buruju
1: o buruju
0: one per night
1: o da o le ma je every night
0: o le ma je every night
1: nkan to sele nipa kini yo loye understanding gangan
0: o lo se pataki mo ti mo ko mi oko mi si ti mo
1: oko mi si ti mo ni
0: that is it
1: iyawo le bere lowo oko
0: of course
1: oko le bere lowo iyawo
0: yes
1: to ba bere lowo iyawo to ba ri pe ah ipo ilara e o barad
0: mo fi se binu mo fi se binu
1: to ba jo ko na ni mo fi se binu bo ken ba wa nbe tele iwo na mo kan
0: ko nbe pamara
1: iyan ma mo kan ko nbe
0: pe a si lojo mi
1: self control
0: yes
1: control yourself
0: e mo ja se lekun balopo ni lekun ona kan e se lona meji ko sinu ko sita ko iyawo o le si koko na o si
1: le si
0: ka jo sile kun balopo wonu ara wa ba ti pe idaju lo to mu o to ra fo ba to na down ra ye in fact o le wo patasu kokon ra ye patase gbe e tun mo so ni patas ah
1: eyin on and on
0: asiki o ti se kan ye patase gbe
1: oloye
0: oloye
1: oh god
0: oloye omo bi o ti mo mi ran ti
1: oloye
0: oh
1: oni yiye pata yen ah kini kan lo je fa won kan
0: o
1: ma je ko ri won tan na le ni yesa gbe bayi ni
0: yesa gbe ni
1: ah
0: ah lo gbe bo mo bo mo bo mo bo mo bo mo bo mo bo easy gan
1: feel e be
0: feel
1: e be
0: gan oh god
1: quicky ki wa se quicky o
0: quicky ko wa kan ra ye pata ye wa ra fo mu mo be o si oh god be lo mo
1: le ke fi pari won bi pata ye ba tight ju ibo tan won lo
0: we are going to know what that is you
1: oloye na we are going to know what that is
0: ko ara ta
1: wo idi to be file wo patasu boya to ba nse nko
0: lowo
1: sugbon yato siyen kini pattern 1 di
0: o ye kategun ti e fe si
1: kan nkan ti mo so yato soro balopo gan o ye kategun mara ye
0: fun awon du be ah
1: ah
0: oko alaafia na si le fe wole
1: be ni
0: ti o si wole asiko to wo
1: ategun to ju ategun lo ohun ohun ta nso yi ategun to ju ategun lo
0: Atekun to ju Atekun lo. Atekun gidi Olorun ba fe wo.
1: Eyo.
0: Atekun teyan na to ti gbera tan.
1: Atekun ti yen gan lo ju Atekun lo. O na pe do you want to eat
0: before you eat?
1: Eat ti yen gan Atekun to ju Atekun lo. Eyo mo sile n gbogbo gba ni Atekun o fe wo.
0: E dakun tori Olorun.
1: Oruba ti muju na ni o mo buti
0: ile aye yo pe meje eja gbadun ile ita wa
1: yi
0: eja gbadun ki la nfani gbogbo to lu e wa faye si na o kira kita intu yan to
1: si mama de ke o
0: yalu ma
1: ko son to du to le aye
0: olorun ma ma se be ni o wa se ko je opo ki won ni ke po ko dun ke dun ko po so kini
1: eyan kan si mama ni pe beyan ba fi nkan senu
0: yo dun mo yan lenu
1: nkan te yo fi senu
0: ti sin dun
1: to Egbo Olorun Tobi
0: Allahu Akbar
1: Eba mi gbe Tobi
0: Allahu Akbar
1: Ani egbe le kan si
0: Allahu Akbar
1: Tori pe Olorun se kini yen baba gba ope wa
0: Oyo waju office leyin Oyo leyin office waju omo office leyin je ko
1: Ori mi gba mi Oloye
0: e mo je kilekun ba lopo genocide kan e joko mo si lona mejeji
1: aje
0: yawo le si
1: koko
0: na o si le si
1: eyo
0: kono mejeji ko si
1: eyo
0: then gege bo mo bi ti we understanding se pataki mo ti da oko mi mo
1: oko mi si da mi mo
0: that is ijo mi o le mu ni meji wa ijo mi o le meyo kan wa ijo mi o le mo mu wa rara e ja jo mo gba funra wa e dakun tori olohun yawo na to ba si oko re ti se ko si be ko se nkan si oya oni ko ni suru ni suru mo fi suru ko file mo oni file o bo ti form won yan re
1: omo
0: fo gbe baba jo
1: to ba ya gan lo na gbo pe
0: omo
1: si ni di kini kilo de
0: oko na sinji to be yan
1: o sinji o e sa mo karamo e mo karamo e mo karamo e mo karamo e mo karamo
0: so ta le mo ba won kan ti wa ni gegere to on bajo kun mo da wa lohun be ti wa gegere to
1: mo
0: jo pe mo ro pe ti we be ba ti we be ba si n ko lori eto yi
1: ko le mi ga bi n ba ko lori eto e bayi ko lo sa
0: le we yi wara wo ninu ready e le mu lati nu le we gan e
1: ko kan wa di odorant to make sense
0: ke ko la fi sa biya
1: ke smell nice atokunrin atobirin
0: omo bi
1: awon kan ma so popirin nikan lo gbodo ma smell nice
0: okunrin
1: gbodo smell nice
0: ara si ti mo fe so niyan le rora menu ba were yi smelling nice ti wa je kan last longer
1: yes
0: atofun yin ko di yan to ba ya
1: ma tin gborun yen ba wa ma
0: awon smell nice
1: ada pe kikini e ma ti wo to ba smell ma bo kan wa ma pe pada pe rara ibi mo ma ku si to ya mo ma dele ibi mo ma ku
0: smelling nice agbebe o kan ni wa akon agbebe smelling nice man de keyan to tete pada wa
1: eh
0: o release tani sini
1: eh
0: o tun se feel smelling nice
1: to tun an gbo orun ise
0: na tun se dije
1: to ba tun wa de bi se njo keji to orun yen kan wa ah ah that's mo se kini yen lana kini to run simi na de
0: oh my goodness
1: o ko tun dije
0: ayi ko ni wa je eh o awon mi e ja lo le awon mi e ja lo le tori ibi toro de duro yi
1: eh
0: en to ba wa de po gbo eto yi de bi to gbo de yi ti o ti ma si ni badon pe ko won o se be
1: ara e ti yi
0: o gba furasi
1: oku aye ni
0: o gba furasi
1: o ya lo si su ko lo si
0: test eleyi tan se ni won pe ni ginger
1: ni
0: o yo ko mo ginger ni eleyi won pe ni ginger ko mo ginger
1: yin baba wa pari eto e bayi to ri pe iyawo re gbe sumo
0: ti won o ti sumo
1: e lo yeran yin wo lodo baba ye
0: mi wa so fura pa sa jana ajo fura ajaji
1: bo ni o le ni oko bo yo ti ma yin ko ra yin lo ngoro
0: e fura ko mo je pe lo mi ti lo ngbe yin soko yin
1: e ju be
0: o je lo mi ti lo ngbe yin se yawo yin e fura o be ba se kini yin dada won elomi oba yin se nta o
1: e ma je ba yin se o
0: won ba yin se nta o
1: e ma je ba yin se o
0: ise ju kekere to ku yo mo bi kin so fa won yawo wa na e dabi ina mo pawoda e mo pawoda o kun like varieties
1: yes
0: ko look good leni ko tun la ko tun look different
1: elomi o kan su bi gibai na
0: pawoda e dabi
1: yo su bi gibai na ni ko ye ko ri be
0: ti e gbianju lazy behind yen o pe fe ko yin si mi gbogun yen ni dide e ni si nkan kai kan sa fo yin
1: ibi egbe yen na ni
0: ni le ke rora ke yin rora ka ko ke die ke je ki baba rora gba be wole
1: to
0: o ko mo se do ni lala
1: la
0: lala
1: la
0: lala
4: on to shakala mabo to fi dekun erin ririn to ba se gunugun ni awoko ko mori eyin igbe aye loko laya le yan ko gba sati e ko to bere keko ni perewu opomulero opomulero ile eko yi feju keke debi pe opo lo ti rula opo lo si ti ba lo opomulero ohun ti kaluku n ba finra labe odede sototo ose ati palara re lo gbogbo lawujo yi topo o si re ni baro re ni bare won de mora labere lo ba diran to mo wo lowo po opomulero eyi lo je ki diamond fm o se yo lale aye ja gamboro fun gbogbo eni ti kankan kan mo lori ninu igbeyawo labenu nipasẹ eto kankan ka opomulero asoro ọlọrọ re da fi kọgbọn laago mẹsan gbogbo ale ọjọru wednesday leun ma pade awon nimọ nipa oro igbeyawo ati ilera opomulero e fa yi le fa awon atokun apede gbaye ti won pe lori danto saka ti ki pede ikoko lenu bukola omo bori owo omo bi ati baba tunde aziz oloye wan opomulero aago mẹsan ale ọjọru wednesday lososẹ leto yo ma gori afẹfẹ fun gbogbo awon ila koja ailera tabi awon oro toruju lori oro idile e ma fi atejise sms whatsapp message whatsapp voice note ranse sori number yi 08106747573 08106747573 ki tokotaya ta pato mi dan ta personal gbogbo je ka jo pade lori eto opo

0: radio made for you.
1: The best music. 88.7.
2: You're in the mix.
3: On 88.7 FM.
4: Oh.

0: Your station, your music.
1: Diamond 88.7 FM.